pulae nango bura apalo ketarubo belet nga labuang singkot mulut dabuang rasa munyi wak pesilar ular sawo tengah lengok kenyarak.